0: zashaphela kugqapha uma uthobantu umsebenzi nomjaji olukhulu umntana mphansi eqophele qhamba khona igodi intsasamazayo kweni ngithi njengamanje uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqi seAfrika kwinanda FM kanti sekuyini
1: unhlanhla ngwenya nesiqi saseAfrika.

0: la ivirus ukuthiwa ke itholakala laphana ke kumagundwane kodwa ke mahlayeni mahlayeni abantu sebehluleka ukuphefumula abantu sebeyafa babulawa yona laphana ke le hunter virus. I remember vividly uloyo wekade ungqongqoshe wakhuluma ngaye impela kathi ke sisathuswe iCovid kwathi hayibona amagundwane nawasene virus yawa ayiphethe awu sathi siyathi wakwathi chwa phansi amaphapho ayinabungozi obungako siyamangala ke nokhona kuthiwa ke kunabantu ke sebeze badlula ngisho emhlabeni ngesimanga sayo laphana ke le hunter virus uTedro laphana ke oyilunga layo ke iWHO iWorld Health Organization uthi ke hey amazwe ngamazwe awayilungiselele laphana ke ngoba impela ngathi ama cases ayo lento noma le virus lolubhubhane lolu engathi impela azodlanga sikhuluma nani nje owesifazane ke usesibhedlela laphana ke endaweni ke yase Paris ufake esibhedlela uphefumula ngemshini ngemuva kokuthi ke bekade behamba ngomkhumbi watholakala ukuthi ke ngathi khona onalento yabantu wabathelela ke babekade bekulomkhumbi omunye wabo nje ngiyakhumbula ukuthi ke baze badluliselwa khona la eSouth Africa ngoba umkhumbi ngathi busuka le endaweni ke yase South America kwaphoqa ukuthi ke abanye ke bathathwe balethelwane Spain nabo naso engathi ke kunabanye sithe savuma sicine sivumile ukuthi ke sizobathatha abanye ke bakwazi ukuthi ke baxilonge lesona ke lesi C4 si hunter virus. Hey, ngithuswa inali igama elithi zilungiseleleni for ama cases amaningi. Usho ukuthi sazobhebhetheka lento. Ngokusho kwakhe lapha na ke uTedro ophuma lapha na ke kuyona ke iWHO. Sazi kodwa ke ngezinye zezinto ezenza uTrump ukuthi agcine sethi akasayixhasi iWHO ngoba ngathi khona umgilingwane owenzakala lakho angawuboni kahle kusho yena ke uDonald Trump.
1: Uthiyawibambe imizwa yakho.
2: Awu achebuthi ukuthola umashi. Kwangwenya bona ke manje umkunzi ke lobo kudlalayo uyinkunzi ke mpongwenya yabona umuntu ufunywa ukuhlaba DDL neyindlula zethe ku district zonke zilalele zilalele wena amabutho onke kwamashe lalele wena ewem ilalele wena 17 ilalele wena idalton ilalele wena linde lalalele wena hayi azifoni insizwa ngapha nazo hayi le nkunzi le naye iyayidlala ingoma mana uyibambe lapho nje mntana mkhulu ungabusayidedela khehla siyakuzwa thina sabeke.
0: Ah, suka ngiyabonga lapho wemfo kaMahayi. Udlula siyageza. Uthi impempela induna namabutho. Athi hayi cha mfongo emnya yenza lento eyidedela. Lapha na ke ingoma. Hawu cha ngiphakamisa izandla nganza kwethu. Ngiphakamisa izandla kwinduna zonke. Ikhona njengoba esho nje ngaphasi kama spala wetiku. Nakona wonke ama hostel nasemalokishini. Ephinaphi la khona khona amabutho kaZulu. Nezinsizwe ezikhona ngithi hawu cha. Sandla zidlula ikhanda. Sizo zakuthi.
3: Sawona msazi, sawona msakazi, ake ngene ngiphawule ngegame yayizolo, ngiyibukile yaze yaphela, hayi khona nje bese idlala nje uSundowns ukuqedela igame, bese ivele nje ilikhi ihambile, even noma beyiwina, ibhakabhaka vele, noshebeni wakhona uKhosa bengeke bahlule nje ukukhokhela la mathimu, bashaya amagoli, bathatha ilikhi, beyivele nje ilikhi sihambile. Nozobona nangendlela osuke ezophamisa ngayo iSundowns izobe kade iyodlala ngalena kwi-final ye-Test Champions League ihambile ilekhi lesizini. Siyabonga, ngibonge nje ukuphawula nami.
0: Izawudliwa ithim enkulu bathi sihambile ilegi kusho igcokama lasemadungeni. Wena uthini?
4: Sobona ukuthi asiphawule ngale game yayizolo. Ngiqale nje ngiyibongele iTS Galaxy ngoba yona ke iTS Galaxy siyaziyo thina le eyayisiqala ukuyazi yayibaba kanjeyana. Bese ngisakhe kula mbuzo adobuza yazi ngihlezi ngitshela abantu ukuthi ayikho i-team enenhlanhla njenge-Sundowns. Sundowns team enenhlanhla yazi mayibhuti ikidlule sekuvalwa amehlo. Yazi ukuthi ngaphenduka amatafula mina ngiyibhakabhaka nangafuna ukujabula. Ngoba ekusangenzeka noma yini ngihlezi ngesinqa sisodwa ke-couch kuyimali kodwa nje ayi ngifuna ngamange season ngathi soyiqeda kahle manje

kushuba somnyabo. Hey, afana babithi. Kinda bozenzima. Sala salonke. Ah, sa

0: 88.4 FM. Number 5.
1: Swa swa pamba nyaka mhlonqo na mhlonqo lalela. Maphumo sikuthisa mbethu ngizoza udiyawo mhlonqo maduba mhlonqo. Tozani ba Jacob sizohlabini udala mhlonqo bakala macela ukuvusa ingoma ya AK47. Yizibani umona abantu ayishilo bahle.

njalo ngibuyile ngithethebheza ntombazane vele ingube endala bakhangisa ngayo abasendini awuthi ngime khona la ngoba ngifuna ukukhuluma kakhulu ukukhuluma kuyahlula lalelani ngidosele isikimu sami ngisalunyaka manje liyabhubha liyabhubha liyabhubha ebhesini ngikhwethe ngesahalensi ngehlale nyuka ngukhomishna oza nalo kusahela ngifoka ngidumisa njalo lo ujabulani injalo kanti njalo kwinkosi thini ngiphethe ngayo umthwentoni ngimfoka

0: asuke wadlula kanjalo lapha na ke ukucela zimnike ngalesikhathi Happy New Year sihloko sengomo sanda kizwa ngani zakwethu ya ngilibeka la lapha na ke uhlelo isiqi saseAfrica iphinifa isihloko sealbum yakhe lapha na ke umfoka mtjalo ucela zimnike emajajini kamthembini umfoka zulu ke leso sihloko ke esengoma otherwise kunjalo njengani kwethu kunjalo nje mthandike wesiqi saseAfrica uyabona manje ngani zakwethu umuntu nje uzodelete manje uzofika send message ngithi ngiyidlala ay delete uzohlawula ngexogwana manje ngeke vele nenyama siyabiza ngafake ukukoleka izinkukhu wa delete mele nje impelpela ulungise ixogwana lapho noma ilungise iqhude ngoba ngawo kodwa nje wasenda wa delete hay wokwazi ukuthi ungqwaleda ixogwana lenkukhu ngoba ngempela ngazi ukuthi ke we mapholoba lapha eClermont udelete kanjani ngithi ngifuna ukudlala ngempela awulungiseke lapho noma uletha i-bri pack isi-ready ngoba ngakwena kodwa nje hayi ngikhathela abantu abadelethayo manje funa ngibeke isigwebo isigwebo senkukhu ya wadelete ladingeka ixogwana emsakazweni
1: Ndimande, ndiye ngicela ukubuza lapho kuwo ubaba umaqongqola ukuthi ngabe usamelele ezweni njengoba phela akaze wamtshela ukuthi engayiqambi wakazali ngabe usamelele ezweni engawa egameko zayizoa usuzalokho ubaba ukuthi ngabe usamelele emagameni akhe ukuthi hhayi komisiyale hayi bonga mtimali
0: nyakuzwa mfoka nkomo hayi mina ngidlulisa umyalezo kuphela nganiza kwethu bathi-ke usamileni amagameni akho ngapho baba maqonqela mhlawumbe ngeviki elizayo ngoba sengidlala ethi ngangitheni we emfoka nkomo sazi kobonakala khona
2: shawule ngedatha la-100 rand nje ukuthi umoshe idatha lakho ngapho wena akashawule u-100 rand idatha ifanefa
0: Ya, oh ya, funa ngizokhethela. Ngizobona ukuthi kuphi

0: cwela empilweni yakho. Ngizobe nginenkonzo la khona athu Jehova angi shise udengezi lempuphu. Ngishisele wonke umuntu othi mina kuvalekile empilweni yami, kuvaleka imali, kuvaleka ukudla, ngishe ekhaya, ngishe endlini lapho engihleli khona emqashweni wami. Ngithuntutha impuphu yokugcina, ngithuntutha i-rice yokugcina. Ngidla ngibe ngibuka ukuthi konje kusasa ngizopheka ini. Omunye uthi sengaphila ngamathini ngoba nefriji anginalo. Sengaphila ngamathini ngoba imali yokuthi ngithenge inyama anginayo. Ngizothi kuwena ke mlaleli wami, ngithunyiwe njengomprofeti kaJehova, ngithunyiwe ukuthi angizoqeda indlala, angizoqeda ukweswela. Umoya wokweswela ulidimoni elibi empilweni yomuntu. Umuntu uyeswela ebe esebenza, kodwa kucaca ukuthi ukhungetho weswela. Uyaswela ubaba ebesebenza, kodwa kucaca ukuthi lo baba ukhungetho umoya wokweswela. Uyeswela umuntu ewuthisha, kodwa kucaca ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma kuthi uyafundisa, kodwa lo muntu ukhungetho umoya wokweswela. Ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami, uJehova unginikeze isixazululo sokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe ngisebenza abantu ngempuphu. UJehova uthi angenze lowo msebenzi. Lalelake, kukhona imfihlo engizokunikeza yona kusasa. Ngizokunikeza imfihlo ezoba yifa lakho, ukuthi njalo uma ubona ustakile kublokekile kufasekile empilweni yakho okwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba uJehova athumele umprofeti. Ngiyazi mina ukuthi wena uthi hayi mina nginesonto lami. Ngiyazi mina ukuthi wena uthi wena hayi mina ngiyena umuntu wesonto, mina nokusonta nguthandi. Lalelake, uJehova uma ezoxoxa nesimo sakho, uma uJehova ezoxoxa no ezoxoxa ushintsho empilweni yakho, usuke ezothuma umprofeti. Nangampela ke lo mama lona wase eyakwenza lokho umprofeti akushilo. Uyenza amaqebelengwana wawenza ngempuphu. Uma umama enza amaqebelengwana ngempuphu waseyaletha kumprofeti.
1: Yeah.
0: Umprofeti waseyathatha waseyadla. Uphi lo mama ngesikhathi umprofeti edla? Umama uhleli phansi. Iphi indodana yalo mama? Indodana yalo mama ihleli phansi. Umprofeti yena wenzani? Usetafuleni, wenza njani? Uyadla. Ngifuna ukuthi mina kuwe kunezinto ongeke uzuyiqede wena ngokubala u5 rand ugibeze phezu komunye, ngokubala u20 rand ugibeze phezu komunye, ngokubala u100 ugibeze phezu komunye u100. Kunezinto oyoxakeka ugibezile u100 rand phezu komunye u100 rand, ngoba azidingi wena lezi zinto ukuba ziphele, kodwa zidinga umprofeti kaNkulunkulu akwazi ukuthi aziqede lezi zinto. Iyabona, umprofeti ke wadla. Uma eqeda ukudla umprofeti wayesekhuluma la magama kumama. Ngifuna ukuthi mina ngifuna umuntu ngesonto othi ngifuna umprofeti omavula kuvaliwe akhulume phezu komndeni wami, akhulume phezu kwempilo yami, akhulume phezu kweyimali zami, akhulume phezu kwamaqoma ami okudla, phezu kwamabhakede engifaka kuwona impuphu, phezu kwamabhakede engifaka kuwona i-rice, phezu kwamabhakede engifaka kuwona uflour. Ngicela isibusiso somprofeti. Mprofeti, awunayo yini into engabusisa umuzi wami? Awunayo yini into engabusisa lo mqasho wami? Awunayo yini into engabusisa isikhwama sami engifaka kusimali? Awunayo

0: ngathi mina akasibona bandawonye. Kwasethi hayibo bazalwane niyabona abantu bayefana. Bavuma bazalwane bathi hayi sabe siyabona phela bayefana ngathi abandawonye. Ngase ngisho ngathi impela hayi mina ngiqhamuka emzumbe leqhamuka kwami. Abasebenzi ngokuthi hayi baqhamuka umuntu wasiphaphe emzinkulu omunye wathi uqhamuka khona ukuza omnazi. Ngizokhamisa ugcobo likamavulavale kule kamezi wezinto zenzeke. Mina sengiyijongile imfundo. Sengibahambile abaprofethi, sengiyihambile inyanga ey'nkulu ezidumile ezaziwayo ey'dume i-South Africa yonke, kodwa ngingenile la ekhaya ngingakuyitholi insebenzo yale ekhaya. Ngesandla sikamavula kuvaliwe lokhu ngisukumisa kwakhe lapha, ngakube ngiphuma ngaphuma ngikhala kokuthi ubaba wangisukumisa, kepha manje mina kwangenzeka le ndimanga lezi engizibona zenzeka kubantu. Kanti uNkulunkulu usekhulumile kumavula kuvaliwe. Ngahamba-ke ngaphikelela ensabeni ekhaya emlazi. Uma ngifika lapha ekhaya emlazi kunegundane elingihluphe kusukela ngo-2008. Ukungihluphe kwalo leli gundane leli nempilo yami nje ivele nje yadistroyeka nje kakhulu, hhayi kancane, ngoba benginezinto ebenginazo nasemsebenzini, bengisebenza kahle futhi nakhona ngaphuma ngendlela engaqondakali emsebenzini, ngoba kwavela kwafika nje ubumnyama ngokuthi akumele ngishiye phansi, kwakhala i-HR yonke. Bengikwazi ngasifulethi kuthe sekade ngiyoba ngisho ukuthi kade ngiyilana-ke kade kuyisonto. Uma ngibuyela emlazi lapha benginegundane elingihlupha lolu hlobo lolokuthi bengize ngivuke ebusuku ngithathe umkhonto ngiyohlala e-dining room ngicuthe, ngicuthe la iphasenji ngithi cha ngifuna ukuligwaza-ke manje lele gundane ngoba sengikhathele lona. Nengane edlile entombazane ikhala ingane yami ithi baba igundane leli lenkinga lidla ingaphansi lezi lezinto ama-andawe yazo. Ngithe kade ngiyinayo kuyisonto ngilicupha le gundane ngibeka yonke into nje efanele imidliwe gundane life, kodwa kungenzeki. Ngibeka unoxhaka kungenzeki. Kodwa ngalelanga lelo baba mavula kuvaliwe engisukumisile njengoba ngisho ngithembe ngabe ngibuya ngifika lapha ekhaya ngacupha kuthe ekuzeni kokufa bekuwu-passport. Ngithe ngiyezwa bekunoxhaka ukhale, hawu ngavuka ngithembe ngivuka ngathatha wona lo mkhonto wami ngafika ngakuciphisa likhulu lingaka. Hhayi ngase ngiliphushele lapha elilokhuzela ekhishini nawe unoxhaka kathi hayi ngibona ekuseni. Hayi ngangempela ngaphoshelela bese ngithi ngiyalibhekisisa ekuseni bathandwa bokumkhonza uThixo mavula avaliwa benziwa izinto zenzeke. Hayi uNkulunkulu umfike into yakho abakuyeke. Bengithi ngiyalibuka igundane bathandwa alinazo iy'nyawo ngaphambili, liy'nyawo ezingemuva kuphela. Angithule lokobufakazi okwenziwa umavula avaliwe empilweni yami njengoba kumenile nje la ngime phasi kwesisekelo sokuthi nezwe mina ngabe lingibuka nabazobuka i-TV bazothuka ukuthi umnguni uqhamuka kabi ngoba bese kufana nomuntu ifana nomuntu ofika. Amen.
1: Ngibingelele, ngibingelele baba Mavula, ngibingelele baba Ungema. Ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolwesihlanu. Ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba. Saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya. Ngalala. Mangivuka late ngibuzwa i-message yangena efonini ngingayinaki ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama message aka Vodacom. Ngiqhubeke ngenza into zami, thenga bo 9 sengihleli. Hayibo. Mangithi i-message i-message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile. Bengine nkinga ke baba, ngine mkinga imali yakwa Raf. Kade ngangigqigqela iminyaka neminyaka ngingayithuli. Ngingayitholi baba, bese ngilahle ngisho ithemba. Kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imeseji ngene ethi imali yami iprocessile ebhenki, imali engango-R250,000 and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba Mavula kuvaliwe, ngiyabonga, ngiyabonga menziwe izinto zenzeke, ngiyabonga baba ngokungisiza, ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ngiyabingelela babudokotela, babudokotela ngithi angidlulise ukubonga. Besinecala emsebenzini sicoshiwe siwu-4 babudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle wanginika babudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthenga umsombululo.

0: yami bathokoze noma ngabe kukhona la ukuthinteke khona uma hlambda simesethintile siyathinteka sonke siyalapheka
1: awu siyabonga
0: ngani yakwethu ndoni yami
1: ndoni
0: yamanzi
1: ntombendala
0: eh nkosi yami sasithi masiwe emdonini eyifundeni sithi siphaka ngezinti siluka isibopho ubhandishwe loyo limele ngani yakwethu ngicela ukuthi mina ungidlalele ingoma nje engibusisayo ethi wena nkosi uyazi nkosi yami ngiyayicela leyo ngoma ngiyayithanda ngiyabonga kakhulu ke ndoni yami bephila bantu danko
1: danko gogo siyabonga ayike uphile ke wegogo makhanya sizobona ukuthi ke na sekwazi nokufinyelela engomeni kagogo makhanya isikhathi masizivumela kodwa nje ngifisa ukwazi ingoma echaza impilo yakho right now yazi yayichaza nje yayi explain nje impilo yakho right now ibeka njengoba injalo ngicathi ke nogogo makhanya naye lethi wena nkosi uyazi ayi yona ke chaza le yona impilo kagogo makhanya eka mahlambisa lo uthe nje don't judge me

0: yena ke ngoba lechaza impilo kaMahlambisi athi please don't judge me coming from Chris Brown yiphi ingoma echaza impilo yakho right now yabona uma ngabe uvuka ngayo ekseni uzokuthi yazini vele yilangi khona la Sandile empangeni
1: wala ngosandile ngakasithole mina edlange ezimpangeni mfethu ngilendanje la mina ndifem tanke
0: tanke sibonga kakhulu edlangeza usikhonzele wesandile sobona wethandazile comment
2: sobona ndoni
0: hello sis
2: uyaphila ngibingelela balaleli benanda fm ngiyabingelela nakuma vip ya sisemokhuluma ngesimo umuntu akuso manje nesimo hadlule kuso nesimo asazobhekana naso nje ubunzima bonke angisakhulumi-ke ngezinye izinto like ukuphulwa umuntu inhliziyo kakhulukazi umuntu ezoshinto ongayenzanga and ubesho ukuthi le nto awuyenzanga ngempela uye ubuze ubuhlungu buphindaphindeka kaninginingi ziningi iy'ngoma kakhulu kodwa nje okwamanje ngiyocela nje umdlalelo uSelim Dion baby think twice

0: Canté algo a su escuela. La lela. Ay, uhamba nayo.
1: Ngiyathe mbuku sukahle.
0: Ngikahle.
1: Ngosamo ukuthi wesithathu iyona ke yami ingoma leyo ke. Ngilala ngilana nje la engikhona Nkosi yami.
0: Ehhe.
1: Ichaza nje impilo yami leyo ngoma leyo nje njengoba ungizwa nje Nkosi yami.
0: Yeah, yeah.
1: Musicali. Aw, ma VIP lapha nikhona Nkosi yami
0: ngisinibele
1: ngithi. Danko.
0: Danko. Kayihlandla kunjani?
2: Ndani yangithamba usuyaphila
0: ngiyaphila
2: sesiphila bakithi.
0: Good good.
2: Umuntu kavuko sabe kunezinto eziwuyena ngampela osukwini. Yabona nje namhlanje nami ngiyafisa ukukhulula ngisize njengoba ngiyayithanda le ngoba kaSizwe Mbokazi. Methi ngisize Nkosi, hhayi iyangibo

0: itho ngalibuya ngokona ngaphendwa ngemoto ngagwazwa abantu njalo njalo kuningi ngaqosha umsebenzini yonke into ongayicabanga umsakazi engase ingafiki kahle emntwini noma onakalelwe into zakhe liyakwazi ukuthi likonele kanjalo ngenxa yokuthi khona into efuna ama uyigcine
1: bobusuku
0: mhlawumbe kwesikhathi oyaziyo ukuthi ulokhu uthi oyenza uyoyenza uyoyenza lithonga lelo
1: yes mhlawumbe babushuku izinto ezifana nalezo ubungathi iziphi omunye uzocabanga ukuthi mhlawumbe into yokuthi bengithi ngizokwenzela ugogo umsebenzi noma bengithi ngizohamba ngiyohlawela le ingane zakabhuti eyimbili njalo njalo yini into esingathi cishe ibalulekile ingagcina isidala ukuthi sibone ulaka ngoba ziningi izinto okufanele sizigcine ekhaya kodwa ngikholwa ukuthi azilingani ngokwesigaba noma ngokubaluleka kwazi ukuthi nansi kahlehle kufanele ngabe uqala ngayo leyana yazi ubungayibeka kancane uqale nilungise ukuthi ecike ikuphi mhlambe izinto obungathi izona ezingqikithi kakhulu noma ezingadala ukuthi kuze kube nolaka
0: singayiqala ekuqaleni nje umsakazi ukuthi uma wakhiwe umuzi umusha ufuna makufaka isidalwa kulo muzi ngokusemthethweni kiwe ekhaya eliyinkotha uyikhali khulu uma sekiyofaka abantu abadala kulo muzi owandayo ithonga cishe ma kungenziwanga lokho lifakiwe kuqala kolaka lokho kubaluleke kakhulu ngaphewa zonke izinto ukuthi ubikwe lo muzi esimeni sasekhaya uma wakhiwa umusha kuphinde futhi esigabeni sokuthi uma ubikiwe khona lesimo somcimbi ke kuthi ukufaka ukhokho ngaphakathi
1: yes
0: abantu abashona bangabuyiswa babantu babalulekile ukuthi ufuna babuyiswe kanjalo abanye basuke basegabeni zokuthi ufuna benzelwe amahawu abanye ufuna benzelwe idwaba njalo njalo kuyinto yesibili leyo yokuye kufuna uyiqaphele uma umuntu ugadile umuzi kayihlo noma nabantu basekhaya nje ngokuhlukana kwegama ezinye izinto zezinto ezibalulekile lezo ezenzayo umsakazi ukuthi kugcine kube khona ulaka ngoba ziyi-foundation
1: bebusuku
0: ya ukwakheka kwekhaya
1: uma babusuku mhlambe bengihlala kubo kamalume noma ngihlala ekhaya kwase kushaya isikhathi ukuthi mhlambe ngiyofunda high school ngadlula ngase ngiyohlala ekhaya lakababa noma ngasuka kubo kababa ngase ngiyohlala kamalume ikhona into ekufanele yenziwe mhlambe ukubika lapho njalo njalo ngifika ekutheni kunganenkinga yini ukusuka ekhaya elithize ngiye ekhaya elithize kungabikiwe ngitholakale senginokugula ndlela thizeni kuthiwa mhlambe kufanele ukubika kube khona into engathi yulaka laba phansi njalo njalo kusekwenzakaleni noma kwenziwa kanjani esimeni esikanjalo yini idialogue
0: ngicabanga ukuthi kakhulu msakazi uma uzosuka ekhaya mhlambe kini awengithi nje ekhaya komalume into yokuqala nje kumuntu ngoba iwona mndeni oqala obalulekile lawo lo kini ulalisibili uma uzosuka kumalume uhambe ekhaya kini ngabe kwanga kungaba khona ingqinamba zokugula lapho or usuke ekhaya ungabikanga uyohlala lapho uyohlala khona komunye umuzi izinto ezibikwayo lezo ethongeni njalo njalo ya msakazi izinto ezibikwayo lezo
1: yes babushuku ungalihlukanisa kanjani nezinto cishe ezenzekayo izizwe iyipoliyane amanzi amnyama njalo njalo lona mhlawumbe ulaka lwabaphansi noma ulaka lwedlozi ubungalihlukanisa kanjani cishe nalezi ezinye izinto esingathi zizinto ezicishe zilamane nazo
0: embuzweni wakho msakazi uma nguzwa kahle idlozi noma ithonga kanye nozizo namanzi amnyama ukuthi singakuhlukanisa kanjani kunzimana ukukuhlukanisa uma uzovela ukuhlukanisa umuntu nje ngicabanga ukuthi kuhlukana kahle la kulabantu abaphiwe umoya obuthandazi noboya obungoma njalo njalo ngoba kuye kucubunguleke lapho ubone ngoba kuyimoya eyicishifane wemsakazwana ngoba lapho kuhlala khona idlozi emzimbeni kumuntu ngizizo futhi ihlala kanjalo lezi zamalinde ezihlala kumuntu kuye kuthiwa amahlombe ungangithinta ikhanda namahlombe kuhlela abantu abadala
1: babusuku
0: kanti izizwe ihlala ikhanda nazo and umuntu mina isilwane noma enezizwe amahlombe ayasinda azamule futhi njengoba suke zamula njengedlozi idlozi liyakwazi ukuthi umndeni uhlale esifubeni ube neibhobo la esifubeni kanti nezizwe futhi zihlala la uma sezinamaqanda

0: ukuthi usiqecisele kumuntu ozothi yena mina ngizwa ama voices kungaba ulaka lwabaphansi noma idlozi noma mhlambe nizokwenza njani ukuthi nizini ngithole ukuthi inkinga kagina yini le yokuthi ezwa ama voices
1: sengifisa ukuzwa mina ngingaphendula umsakazi ukuthi lapha ngesikhathi esesichazakele usifo ngaleyo ndlela basenza njani basilapha siphele ini nokuncane
0: ibuyela kule nto wasitshela yona ke mkhulu ukuthi intshonalanga iyasidambisa isifo kune medication ngathini imedication econtroller sona isifo ukuthi ngoba kungazona iexpect angikwazi ukusho konke ngokuphelele kwakhona but kodwa ngokwaleya ncwadi yakuveza ukuthi khona imedication econtroller sona schizophrenia so hayi ukuthi into engalapheka iphele nje njengokulapha ikhanda noma ukulapha umkhuhlane
1: thina siyaqeda lokho siyaqeda
0: Yes.
1: Shuthi abantu abayazi kahle lento thina.
0: Babishuni.
1: Bona bayiqamba igama nje balibiza igama lesingisi ukuze kulandele le yonto. Umuntu memenyezwa amaphimbo ikabili le yonto. Kudiphenda ukuthi ngesikhathi emenyezwa abantu angabazi.
0: Babishuni.
1: Nomemenyezwa umenyezwa abadala yini. Siyakwazi ukulandela ngokuthi uyamenyezwa siyakwazi ukulandela ngokuthi sikuhlole.
0: Babishuni.
1: Ukuthi kuyinto enjani le yenzeka kulomntwana.
0: Yes.
1: Yes. Leli gama elikhulu lesingisi abathi show
0: schizophrenia
1: ya sicabanga ukuthi ngeke thina sakhuluma ngalo ngoba icontents wabantu yona le ilwane athi sikhuluma uthola ukuthi umuntu umenyezwa zilwane
0: babusu
1: azezwa ama voice abantu so lo muntu uphamalelwa ingqondo
0: yes
1: ya isinendlela ukuthi lo muntu ufuna kalashwe kanjani
0: babusu
1: omunye uthola ukuthi kwenzeka kanjalo kanti ukhuluma izilimi zabantu bakubo njalo njalo Kukula uyalandeleka ke nakho ngoba ngicabanga ukuthi abantu bakubo lo muntu usuke edinga intwaso into yakhe idonsa ngokwendlo uyathwasiswa
0: babusuku
1: uma kuyinto yemlingo yamalungu abantu
0: yes
1: kulashwa leyo nto iphela
0: babusuku
1: asinayo into emisayo thina siyayilapha nje leyo nto iphela kube ukuthi lo muntu asayizwa lento manje ekugcineni kosuku laba babanika amaphilisi abantu bona umuntu esevuvukele emkhule ngaka isikhathi esiningi
0: yes
1: bayavuvukala labantu isikhathi esiningi bayavuvukala ngesikhathi benikwa amaphilisi nemjovo so awumlaphileke umuntu ngesikhathi evuvukele emngaka
0: babusuku
1: thina simlapha umuntu mese yavuvukala uma simlapha simlapha nje umuntu abuyele esimene kade ayisona
0: babusuku mhlambe kukhona yini ongakusho babusuku sisakhuluma nje ngayo le ndaba yokuphanjanelwa inqondo kukhona ongakusho mhlambe kuthina isindle eminyama sisabhekene nenkinga bona icishe lezi zifo lezi noma ekubhekaneni nazo izifo zokuphanjanelwa inqondo kusuke kwenzakalani mhlambe mkhulu ngokwesintu noma kokuvele kukhona phambilini esintwini mhlambe ukuthi sibone lo ngazo ukuthi mhlambe ongekho ngekhazi yoshaka but kwakukhona yini ukuthi kube khona umuntu kanje noma izinto eziqala manje lezi ukuthi zenzeke
1: hayi kudala msasa idlozi yemalizongena ingakho phela kwaqa nje ukuthi umuntu oyisangomuhlanye
0: babusho ngengilizwe lelo gama
1: ya kwakwenzeka impawu zokuthi abantu abasecingeni bathi ngeke uyahlanya lo
0: oh
1: yeah wacinga kuthi uhlanya angithi yabo
0: babusho
1: ya izinto ivama ukwenzeka vele zokuhlanya umuntu mayengena obungoma
2: bingelela ngibingelele aw babushuku kanye no baba uginga ngiyabingelela wesibali wami ayi ngiyajabula mawukhona cha into engizuke ngibuze nje ngo Pastor B Ndlovu usibali wakho ukuthi mhlambe lento yokuthi mawukhulele ekhaya wangaya kini mhlambe mawuzalwe nje ngaphandle mhlambe kumele wenze njani uma usukhulile mhlambe ubaba wakhe sefuna ukukuthatha mhlambe wenze njani uyakuthenga noma kwenze kanjani mhlambe usithotha uma we umfana wakhe umshadile kwenze kanjani lapho ngoba abanye abaningi bekuthiwa idlozi elikhulu elawo malume noma kufanele ahlale lapho komalume ungabusamlando ukuze ekhaya mhlambe umthenge njengokuthi ufuna ukubona kaNdlovu kwenze kanjani phathelo zo into nayi ngane ngizale ngaphandle sengifuna ukuyilanda manje ngilande izikhaya amandla nganginawo ungakasebenzi mhlambe from there ilapha komalume efanele ngenze kanjani yini ukuthi afanele ngiyikhiphe and then mse ngiyayibuyisa ize lapho la ekhaya mse ngifike ekhaya futhi ngenzeni uze yamukelwe abadala noma amadlozi ngiyabonga kakhulu babushuku hayi uPastor B Ndlovu wakaqamba phansi ekthorichi kuzo zonke indawo zaseKZN haleluya
1: Pastor Peace balwami siyabonga khehla lami ngicabanga ukuthi kulula kakhulu wena buya benyathi lengane kufuna ke ukhiphe isibonga plate
0: babusuku

0: ngobukhuliswe la komalume ibi ibikhoselwa yithonga la komalume
1: yes
0: ungekho wena kwasebenzisandla kanini nazodwa ungekho wena even noma ngabe bekukhona ukukhiphayo kodwa ekukhuleni kwake nje ikhulela komalume khona into ekuthiwa isibonga plate isondlo yes
1: bonga kondlela
0: yeah kumthetho nje lo
1: siyimalini mkhulu
0: kahle kahle isondlo siyinkomo ke welokhuzana wemzazi especially nje ngampela uma ukuthi ngampela lo ngana uyodlanga ufuna ukhipha isondlo senkomo nje uba ngampela ma sikhuluma amaqiniso isibili ke ngoba phela uyakhumbula lengane biye emakliniki yakodokotela ifundiswa imalini leyo kanti lenkomo ibiza malini
1: babisuke yeah.
0: Ngoba ngicabanga ukuthi lo muntu
1: azakhulsebekwenzelela futhi
0: usukwenzele kwenzela ithonga vele
1: yes.
0: La komalume ukuthi kube khona isipho esikhulu elisibonayo siphuma ngokukhulisa ingane ngoba siyahamba kuze ingahluphi nemkhuhlana ngithi yabona so isondloke leso msakazi kube sokuqala isibili ngicabanga ukuthi khona le yangizamuza ngithi qanga uyikhani kuzoba ileyo mbuzi-ke yesondlo isibonga plate uyikhani-ke ingane izohlawulwa lokhu kokukhokhelwa then emva kwalokho-ke sekubulawa imbuzi-ke nalo mbondo ukuyikhipha ingane ihambe iyoshada kubo isikhishwa-ke la emndaweni wakomalume iyomukelwa ngembuzi komalume kodwa funa ifakwa isiphandla phela lapha komalume eqala before ingakakhishwa uma ukuthi yayingakasifani ingabulayo imbuzi yokuthi ikhishwe ingafakwanga isiphandla yes
1: okay
0: akubongwe ipleti uma kuqedwa uma angithi usugeziwe umuzi
1: yes
0: uma sekhishwa lezo yinhlawulo uma sekuba imbuzi-ke ezomfaka isiphandla imbike kuleli thonga lelo ekhaya
1: yes
0: kuyikhani-ke uzobe yesibili esimkhipha-ke manje
1: kungenziwa ngosuku olulodwa noma kube sekuyibidanks uma sisekuxova simbika siphinde siyamkhipha simday
0: hayi kusikwenze ngayizolo ma ukuthi kuyaxineka mhlawumbe umuntu ohlala kuthi ufuna ukwenza mhlawumbe leyo simo akukuthi noma ngolosihlanu uyafakwa mhlawumbe isiphandla noma ngolosine
1: yes
0: mhlawumbe ngesonto-ke noma ngesabathathambama mhlawumbe useyomukelwa kubo
1: oya
0: ungabe usuka lotho
1: bobusuku
0: ngomthetho nje ngiye ngithande mina uma wenza into ewumcimbi noma ethinta umsamo u-3 days uright
1: uyinike
0: entweni oyenzile yabo nje uma uzosifaka isiphandla sakomali umhlala i-3 days before ukhishwa
1: ma
0: kuphoqa ukuthi leyo nto ayisheshe ngiyawuthanda u-3 days
1: bobusuku
0: yes
1: isiphandla mkhulu siyakhishwa noma kuba kanjani ukuthi ngiye ngizwe into eziningi ezahlukahlukene angingazisho isiphandla kumele sibe kanjani esandleni sisuka sekwenze njani isiphandla
0: isiphandla mina ngathi siyayisukela
1: mkhulu
0: asikhishwe sikhishwayo
1: ngiye ngizwe kanjalo mkhulu nami ukuthi asikhishwe kumele size sinqamukele sona
0: sinqamukele sona masuka sithathe sibe emsamo
1: uma itoho lami linginqabela mkhulu
0: ukuthi ufake isiphandla
1: babisho
0: manje phela itoho msakazihlalile likhulu uma uthi liyanqaba shouthi kusifaka ngalo sikhathi wenza umcimbi kuseni usikhiphe kushisa impepho ukhulume masuzuke emsamo bazo-understanda phela
1: bayazibaungcengile
0: umsebenzi ya
1: sibambe umntwana wakacofa umntwana wakahlambisa omkhulu ngingajabuli kanje ngempela sonto ngihlangane nomntwana wakahlambisa besivakashele nayeni
0: ae ngoba ngekho
1: bengingakaze ngambona ngisengakwazi ukuthi ngimbone le nto omkhulu beyokuthi uma esekhaya usilalele ucabanga ukuthi ukugina mhlawumbe ubukeka kanje ngobeni nathi senza same thing ukuthi umntakacofi
0: naye kamzwana bona ubabushuku
1: yekakhona
2: ubingelele mkhulu nebandla lakho yelonke uhle nalo ngaphakathi ngiyakubingelela ngizowubingelela undaleka ngokukhethekileyo hhayi njini ngimlalele la mkhulu nami ngizokugcwalisa laphaya abona komalume awa usosekonakele impela mwadwamba komalume nakhona ekhaya abo nje mina hhayi sengiyayibona senginesikweleti empela komalume oba kade ngihamba komalume sengiyabona ukuthi hhayi sokuyabaseleka funa ubuye uqalazo komalume ngoba kwisikweleti impela nje ekhaya komama nje eyi indawo enzima kapha futhi la nala kumuntu onethonga enemoya hayi lowo muntu loyo ajabuli kahle umuntu onethonga enemoya ekumnyama ajabuli kahle lowo muntu uyacindezeleka.

0: khona ngambozi kaze hawunjeni wathi hey ushukela mkhazi ngathi mina okay ngizokusiza wemzala kunama products ukuze ngokhing somnalo wasukeze ngathi mina okay ngine products engizokubhekela yona lapha ya ngafika inkosi yayikwahlabisa ngabe ngamthengela ukubaphila abantu akasenawo ushukela usuwe right now ushukela ngibona ngikusini ekhaya ke kungalotsheliwe njengamanje bonke abantu balotsheliwe amantombazane ekhaya abasekho sinini sonke sesigqokile bese ngizobonga inkosini abantwana bathola ama award baphase ngo level 7 kule term
1: abazalwane bayamvuma
0: indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uBishop Nala ngiyabonga
2: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
3: athi mama ngabe uhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo
4: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa yafi

Yebo, siphele zweni lelana la ngeke khona ukulahlekile nokwaphukile esikhathi ke 23 minutes past the hour of 8. Emsazweni akho zweni lelana FM kuhlelo ezamaqo work group sasihle nami ntobukazi manje nje nala usekubumbane lo lo hora leshumi la ngizobe sikuqoqisa khona ukusemthethweni ke lo hlelo lwanamhlanje. Kana mishilo ngathi mengibuya ngasayitono nje ngizobe sengibuya nabo ke abantu bahleli nami lapha ya ku Facebook kana ke umukade uza lapha ngeistolo zama fake products uzokuthi ke bayakwazi ukuthi bakuthumelele uma ngabe wena ke uwadinga ama fake products enkosi usonala ngabe ngakufakela ukufaka abantu abasizakele ngawo lama fake products enkosi usonala ngikhuluma ngawo ubaba nje ungubani lapha yakwa sulelwa isikolete singango 62000 ngenxa nje ukuthi ke usebenzise i fake water uthabile mathunja uma wakhe ke nawaphila ke kwi cancer kana nango ke nayo kade esifakazela lapha naye ukuthi wabe basebenzisake amapipe ochama kodwa wanede wasebenzisa ama fake products aqhuma lawo mapipe awubakithi waphila njengamanje esikhuluma nje uphilile saka ngenxa nje yamandla akuma fake products so nabe ngizoseke awusitholele ke ama fake products enkosi somnalo esitolo nje kusasa ezobe sivulile uzokwazi ukuthi ke uthole ama fake products wakho uma ukuthi kude asikho isitolo ngakini uyakwazi ukuthi ke ushayele inamba ka 0791755628 uzokwazi ukuthi ke uorder ama fake products wakho noma ke ufuna ukwazi kabanzi mana na ama fake products uyakwazi ukuthi ushayele yona le number bazokwazi ukuthi bakuchazisele kahle. Uma ngiyela phana ku Facebook ngitsebenzisele wena la uthele nami lana ke ku Facebook uthapha impangeni uzokuze kushalela uhora elinomona sinakho konke fast will pungula ukhona uhlile nami lapha ke at Tar State uElona Lona uthi khona ke uhlile nami lapha ke usikisiki umsoko SA uthi naleni siyophila khona ngihlezi nawe khona manje nje nala ngikulalele kule ngoma FM 8.3 uthi ulapha naye kwanongoma kwadabhazi sangunandi lapho kwanongoma kwadabhazi bakithi sole usakhe emhlongo ukhona ke naye ke uhlile nami lapha ya uthi uphila ngendlela yobunala solo nje sokumalo nayo ke ukhona uhlele nami lapha ku 8.4 kunanda FM lapha na ke otho ngathi yeah uhlele nami nje uNelsiwe Khumalo umbulazi solo Sandi ongumnala Sandi uthena leni mama nje nje nala ngiphila ngendlela yokunala ngihlezi nawe kodwa kutshalela uhora ngikulalele lapha na ke ku 88

eli nathi uthi nje abantu basenyo castle ingathi lento injalo nje into wento mfuthi lapha enyo castle zizobe zenzeka zizobe zenzeka impela zokumnandi abantu bazolephila abantu bazobe bekhululo ngaphansi kocobo lwenkosi yethu usomnala usibile cebe khulu uzobe ekhona ayibo usibile cebe khulu ayishusifanele uvela uhambi enyo castle ngaphela manje sengizengasho ukuthi uzobukhona laphana ke endaweni yaseNewcastle ukhona hleli nami ke online ulaphana ke endaweni yaseVerulam sokuma ikhumbuza uthi enaleni kanibe bangakaka abantu ke abangibhalelile basho ukuthi ke bahleli nami namhlanje emsakazweni izwe lenala FM isikhathi sakho nje njengamanje seligamenxa ihora lika-8 emsakazweni akhizwe lenala FM indaba ezimnandi nje eyisematheni futhi ukuthi-ke ngampela inkosi izobe ikhona lapha nendaweni yaseNewcastle kusukela ngomhlaka 16 kuze kumgqibelo nangomhla ka 17 futhi inkosi iphinde ibe khona lapha ya eNewcastle 2 days tour bantu baseNewcastle ingani lento ingani lento siphume sonke ngobuningi bethu size sizokwamukela ukuphila kwethu uma ngabe kukhona umuntu omaziyo ukuthi usehleli nesifo isikhathi eside ngisho siwase odokotela sebethe cha kwazi njengamanje kodwa asakhona amandla enkosi yethu somnana asakhona amandla kaNkulunkulu wasenaleni asangakwazi ukuthi ashintshe leso simo baningi abantu bafikile laphayana ngaphambi kwephango enkosi yethu usomnala ebese odokotela sebelahle amathemba even abantu bakubo sebelahle amathemba kodwa umuntu afike ogcubeni lenkosi somnala sifike sishintshe sonke isitori sakhe so nawe ke mawukuthi khona umuntu kanjalo ngabe isihlobo sakho ngabe umakhelwane wakho ngabe umngani wakho ngabe umuntu osebenza naye ngicela ukuthi umtshele ukuthi ke inkosi somnala izobe ikhona endaweni yaseNewcastle izobe ilethe inkonzo yeprophetic consultation inkonzo ke le edume ngeyimanga inkonzo edume ngokuphila kwabantu inkonzo edume ngama instant miracles

0: uDaniel wakamgwele khona kuzalule lo mfantene ukudlala isikhaweni njengamanje
1: baba wami sikubona usuphuma usumgqabavu usuyajabula njengomuntu okhombisa ukuthi kade nenkinga ungabe inkinga kababa ebenayo yokuhamba ngenduku imqalene noma ineminyaka emingaki
0: mama ke no 5 years ogcwele kihamba ngale nduku le 5 years ogcwele akukho la ngayanga khona kuthi washona ngapha kishona khona shona ngapha kishona khona njengoba kilana usibarwama athekimi hamba uye lapho somnala lathi kizwile ukuthi usoba khona noma ngingazi ukuthi nawe usoba kuphi wayesethi kimi mina ngathi imali angisanayo manje wathi thatha imali nanza hamba
1: 5 years ephila impilo yokuhamba kanjena kwenzakalani emlenzeni baba njengokuhamba ngento
0: kuyinto nje yavelele ivelele amadolo into ebeyimphethe angafuni ukugoba sasengatshela umlungu kathi hayi kiyahluleka manje umlungu uyena wangithengela le nduku angazi ukuthi na wayithenga kuphi uyena wangithengela le nduku wathi kimi ukuthiwa usobancono uma uhamba ngale nduku kwaba inhlanga simuka nomoya
1: sithatha usibeke usungenile phakathi enkosini kwenzakaleni usuyibona sewuzwa sekuthi hayibo kuyahambeka manje
0: ngesikhathi ubaba somnala elapha estation kangikhona kawa lapha estation kangasukani usangamanga usakhumbula kawa lapha estation kahluleka uvuka kasekavuswa iwona laba sokusazi labafowethu laba basebenza khona kasuka kahamba kayethekwini mangifika ethekwini ithekithi kuyayigibela le moto bathi ungayigibeli le moto isikebengu lesazi yeke imoto asikho sisaphumile ngathatha imoto ngabisekuyabuya
1: ungasasizakalanga usuka la ubheke ethekwini wabuya usizo ungasalitholanga
0: ngiyehla emotweni nje ngidata uyibhaka ngakuhambe nonkosikasi wakho ngabe ngivula ilokusane i-TV wevele usomnala ukuthi yari mhlaka 14 usa la

0: Pala na natin yan, sangkos.
1: Lalo lang, yape.
0: Ibang kos.
1: Ibang po yung tumatuma. Uwe, lalo tumatuma. So, yung celebrate na pala na po yung zipo.
0: Lalo yung kos.
2: Lalo po lang, sika, umama, umuangan. Ang mga umama, umuangan. Umuangan, ang loe, ay film shop. Wake lo yang ngampili salapa wati sili lo wati ngkala ning bo yi mi lo ngvela ku TV yi mi lo lamba lo ti ngunga be ya mi la uyi khansela lo ya mama waye se hlale kha iminyaka ngithe 2 noma 3 ehamba ke wheelchair sili le lapho wasukuma waphila njengoba akade ngibona kwenzeka
1: wathi lo muntu ophethe izinto
0: ngase ke izinkosini zomsisi
2: ngoba wena oqala oqala nge wena uqopha umlando khona ngisho ngisho nga Google sibona wena uphila ngokuqala uzalela ama first client am lawa ngowakhohlwa kanjani ngicela ama befile bonke bashaye ngemali phansi yabo 50%
1: ubani ma
0: nokuthula zonke
1: ubonke
0: ke ngiphethe umlenze
1: owenze njalo umlenze
0: awubhlungu kwakunenhlungu nje ningakwazi ukuhamba
1: wena
0: inhlungu zakho zayifumeka yebo nkosi yebo nkosi
3: thinking information
4: known unknown
3: and unknowable
4: indlela yokucabanga yolwazi oluphusile
3: olwaziwayo olungaziwa
4: nolungenakwaziwa

lokuqala isikhiphe ezweni lenhlupheko isifake ezweni lenala la ngeke khona ukulahlekile la ngeke khona ukushodayo hey bakithi la khona khona ukuthula la siphila khona ngendlela yokunala. Siyabonga kakhulu nje enkosini yethu uSomnala ngalelizwe lenala lakho nasithola khona ithemba lakho nasibona khona okuhle kodwa lakho na nje sibona ubuhle bezwe lenala sibona abantu bephila sibona abantu bekhululwa ngaphansi kogcobo lenkosi yethu uSomnala. Njengamanje ke sinesikhathini nje la ngizodidela khona nje izingoma kakhulukazi ekhuluma ngalo kwizwe lenala kakhulukazi ke njengoba sisakuyona ke le nyanga kaMay la khona sicelebrate khona iminyaka e-18 of the World of Plenty. Yeah, so ngizodidela zona izingoma esikhuluma nje ngazo izwe lenala bese ngiyakhumbuzisa ke mlaleli kakhulukazi lapha eNewcastle ukuthi inkosi izobe igalelekile laphayana ke endaweni yaseNewcastle osizweni kule weekend ngiyona kusela ngomgqibelo ngomhlaka 16 uzokubeke uyisonto noma ilast day ngomhlaka 17 inkosi izobe ilapho eNewcastle osizweni nayo inkonzo yeprophetic consultation. Kanti kusasa kakhulukazi ngolayithekwini ikhona i-face to face prophetic consultation ema-ofisini enkosi yethu uSomnala. Ose ngiqale phansi ke lengoma ngoba bengilokhu ngikhuluma phezu kwayo ukuthi sizoyizwa kahle sonke ethi angisiye walelizwe kodwa ngingowezwe lana. Ngizocela ukuthi nawe icule kanye nenkosi nami ngizoyicula le studio udeclare sesazolala ukuthi ke wena awusiye walelizwe kodwa ungowezwe lenala.

0: umprofeti uma efika ufika uthi kulomama wala ekhaya uthi mama ngicela ungenzela iqebelengwane bese uletha ukuba ngidle use alandula kho mama ngoba umprofeti umfica umama ucokoshwa izinkuni ngoba wayeselungiselela ukuba bapheke use alandula kho mama usethi eyimuntu kaNkulunkulu kusele imvushwana yempuphu ukuba ngenze iqebelengwana elizonela mina nendodana yami sidle bese sesiyafa okusho ukuthini okusho ukuthi lokho esizokudla ilast meal yethu iyona nto esinayo emakhabetheni ala ekhaya okusho ukuthi uma edukudla yona akusekho okunye esizophinda sikudle osukwini laksas usethini kumprofeti mlaleli wami lapho ekhaya usethi kulomama mama yenzela mina kuqala thatha le thatha lemvushwana yempupu uwenze iqebelengwana elizokwenela mina nangampela ke umama wenza njengoba umprofeti eshilo ngifuna ukuthini kuwena mlaleli wami lapha ekhaya ngifuna ukuthi siphila esikhatheni la khona indlala ikhungethe imindeni yethu siphila esikhatheni la namathuba emsebenzi entengezela siphila esikhatheni la khona ongene esitolo uphethe u 3000 rand uphume uphethe uplastiki ababalekayo siphila esikhatheni la khona wonke umuntu othuma ebuka isimo sempilo abuke ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu ukuba angenelele esimeni sami ngifisa ukuthini ke kuwe mlaleli wami namhlanje ngifuna ukuthi mina kulesi simo obhekene naso lapho ekhaya ungamethemba uJehova womprofeti ngoba njalo uma uNkulunkulu ezoletha ushintsho esizweni uthumela umprofeti umprofeti uliphimbo umprofeti uyiso likaNkulunkulu ukuba isimo sakho sikwazi ukuthi sishintshe uJehova usuke ezothuma umprofeti nangampela ke la ekhaya kwathunywe umprofeti mhlambe mlaleli wami lapha ekhaya ake sikuthathe sithathe nje lesi sithombe esikhuluma ngaso la sisibuke ngeso nje elizo sondelana nami nawe lapho ekhaya nje nikhungathekile linenkinga nibhekene nazo makuthiwa sekuqhamuka umuntu okuthiwa nangu umuntu owenza izinto zenzeke bese fike sethi eyincane ningephukudla ngiyacabanga mlaleli ukuthi ungaba nakho na ukuthi ayi uthi kodwa uye ngampela lo muntu nangu phela lo muntu eselambile nangu phela lo muntu esecela kithi nalo babakhe umprofeti ume fika kulomndeni ufika kulomndeni udangele lomndeni kodwa manje usefika yena usecela ukudla kulomndeni lalelakhe emlaleli wami kuyindlela uJehova asebenza ngayo esidingweni somuntu uvamisile uJehova ukuthi acele lento onesidingo sayo
1: yes
0: ingoba usuke efuna ukubona ukuthi uyabona yini ukuthi sekuyisikhathi sokuphendulwa kwakho kuleso sidingo yabona ufika umprofeti kumama uthi mama ngicela ungiphe amanzi umama uyagijima usithi mana mama ngicela

sakho uJehova athi angekunikeze sona. UJehova ungithume ngesibusiso esizoqeda indlala empilweni yakho. Kunendlala yokungabi namali. UJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokungasebenzi. UJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokuba ningazwani lapho ekhaya. UJehova afuna ukuqeda empilweni yakho. Kunendlala yokugula emzimbeni. UJehova afuna ukuqeda lapho empilweni yakho. UJehova ungithumile ngesonto leli lakusasa. Ngiyakumema mlaleli wami, ngikumeme eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eDurban station. Ila khona uJehova azoqeda izinkinga lezobhekene nazo. Ngizocela mlaleli wami uzothatha isibusiso sakho, uzothatha isibusiso esizophakamisa okuhle phezulu kwempilo yakho. UJehova ungithumile ukuthi ngizokhuluma izwi lesibusiso phezu kwakho. Ngizobe nginenkonzo yempuphu. Ngizobe nginenkonzo yokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe nginenkonzo la khona athi uJehova angishise udengezi lempuphu. Ngishisele wonke umuntu othi mina kuvalekile empilweni yami, kuvaleka imali, kuvaleka ukudla, ngishe ekhaya, ngishe endlini lapho engihleli khona emqashweni wami. Ngithuntutha impuphu yokugcina, ngithuntutha i-rice yokugcina, ngidla ngibe ngibuka ukuthi konje kusasa ngizopheka ini. Omunye uthi sengaphila ngamathini ngoba nefriji anginalo. Sengaphila ngamathini ngoba imali yokuthi ngithenge inyama anginayo. Ngizothi kuwena ke mlaleli wami, ngithunyiwe njengomprofeti kaJehova, ngithunyiwe ukuthi angizoqeda indlala, angizoqeda ukweswela. Umoya wokweswela ulidimoni elibi empilweni yomuntu. Umuntu uyeswela ebe esebenza, kodwa kucaca ukuthi ukhungetho weswela. Uyaswela ubaba ebesebenza, kodwa kucaca ukuthi lo baba ukhungetho umoya wokweswela. Uyeswela umuntu ewuthisha, kodwa kucaca ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma kuthi uyafundisa, kodwa lo muntu ukhungetho umoya wokweswela. Ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami, uJehova unginikeze isixazululo sokuqeda ukweswela empilweni yakho. Ngizobe ngisebenza abantu ngempuphu. UJehova uthi angenze lowo msebenzi. Lalelake, kukhona imfihlo engizokunikeza yona kusasa. Ngizokunikeza imfihlo ezoba yifa lakho, ukuthi njalo uma ubona ustakile, kublokekile, kufasekile empilweni yakho, okwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba uJehova athumele umprofeti. Ngiyazi mina ukuthi wena uthi hayi mina nginesonto lami. Ngiyazi mina ukuthi wena uthi wena hayi mina ngiyena umuntu wesonto, mina nokusonta nguthandi. Lalelake, uJehova uma ezoxoxa nesimo sakho, uma uJehova ezoxoxa ushintsho empilweni yakho, usuke ezothuma umprofeti. Nangampela ke lo mama lona wase eyakwenza lokho umprofeti akushilo. Uyenza amaqebelengwana wawenza ngempuphu. Uma umama enza iqebelengwane ngempuphu, waseyaletha kumprofeti. Umprofeti waseyathatha waseyadla. Uphi lo mama ngesikhathi umprofeti edla? Umama uhleli phansi. Iphi indodana yalo mama?

0: zilalela zitholele insipho kamavula kuvaliwe ugeze ngayo uphinde uyigcobe uyigcobe umzimba wakho wonke bese uyaqhoka uye emsebenzini uyangizwa ngithini geza uphinde uyigcobe ungenza kunenkinga yesikhumba izokusiza insipho umavula kuvaliwe soap noma ulala ugcobe umzimba wakho wonke ulale ugcobile umzimba wakho uvuke ekseni ugeze uzosibona nesikhumba sakho sizocaca isikhumba sakho sizoba sihle isikhumba sakho sizogezeka zonke izinto ezidalwa zichitho abakufake zona zizokhuculeka ziphume emzimbeni wakho ngingabala ngithini ziningi izinto zempilo kwamavula kuvaliwe nezabasha zikhona ezokwenza ukuthi kube nokushisa ngaleso sikhathi ukushisa okudingakala ngaso phela kukhona ngisho ubheka mina ngedwa kukhona ngisho ukhetha mina phakathi kwabaningi kukhona kodwa ngizothini zikhona lezi zinto bayazibonga abantu ziyabasiza abantu ungowesifazane uma usuzongena endaweni yabesifazane uhlushwa inkinga yama pain lokho enikubiza ngama period pain hamba uyotholela ama drop on prophet ayasiza kakhulu ayawaqeda ama period pain uqedile indima yabesifazane kade ukuyona usuphumile ngithi thola phela lokho kokustima ustime usibuyise isimo sempilo yakho sibe sihle kakhulu isimo sempilo yakho ezabasha lezo ziyatholakala kamprofeti ziyatholakala kwamavula kuvaliwe ungakhohlwa kwamavula kuvaliwe likhaya lokuphila likhaya lethemba nawe uzojabula nawe uzophakama izinto zenhlanhla ziyatholakala ikhona ukhona umkhanyisi oil ikhona ilucky oil ioil yezimanga eyenza imihlola phakathi kwabantu sibonge kakhulu Jehova kubusise vukela kwamavula kuvaliwe emansele number 110 kumngeni road eDurban station ngase WMCA thintele number ngiyakuzoduke siyakuthanda siyabonga
1: ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangithathele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuto raf nofikela ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground ma ngithi ngithingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayi phambili ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba mavula kuvaliwe ukuthi ubakwakhe ufuna ukumlanda futhi begxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje usewumntwana olalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engibutholile nje ngiloke ngize la ekhaya ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisele niqhubeke njalo nje nisibusise
2: Sanibonani igama lami ngontombo wakabuyela eRichards Bay.
3: Amen.
2: Ngingelela ubaba umafulavula uvuliwe nomama. Mina ngize la last year kwiy'nkonzo zasemgedini. Bengime inkinga yonke into yami ivalekile nje ekho kwenzekayo. Kanti nginefarming isikhathi esiningi.

0: التي اشار له كده بالوصف الناسيونيس
1: Ngahamba futhi ngaya nasolwandle. Ngicela nje ukufakaza baba. Saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya. Ngalala. Mangivuka late. Ngibuzwa i-message yangena efonini ngingayinaki ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama message aka Vodacom. Ngiqhubeke ngenza into zami, thenga bo 9 sengihleli. Hayibo. Mangithi i-message message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile bengine nkinga ke baba ngine mkinga imali yakwa Rafa kade ngangigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imessage ingene ethi imali yami iprocessile ebank imali engango 250,000 and bangithembisile ukuthi khona enye imali esezayo. Ngiyabonga kakhulu baba uMavula kuvaliwe, ngiyabonga. Ngiyabonga amenziwe izinto zenzeke. Ngiyabonga baba ngokungisiza. Ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba. Ngiyabonga kakhulu baba.
2: Ngiyabingelela babudokotela. Babudokotela ngithi angidlulise ukubonga. Bese necala emsebenzini sixoshiwe siwu-4. Babudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle. Wanginika ubabudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo 2 ngafonelwa thola icall evela emsebenzini ngafonelwa ukubonga kakhulu ubabudokotela ngithe mina ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina yedwa obiziwe kulabantu abawu-4 njengamanje ubabudokotela ngibiziwe ngiyasebenza nganyuselwa ngisho esikhundleni esinye soku-operate umshini ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini ngiyabonga kakhulu ubabudokotela.
3: Ndibingelele baba uMavula kuvaliwe babungema. Ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle. Sithexa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana ndanoloyiko. Bekukhona ingxaki bendinayo tata. Ingxaki yoba bendiclaima ayoclaima imali ibikade iclaima imali kamfo wethu ibingaphumi unyaka wonke. So ye yaqhubeka ke inkonzo tata ndabuya ekseni
4: imbono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

siyatholakala pha ku 0788 54 6 016 83 ngegama lika Yesu Kristu. Siphinde sitholakale phaya ku 0788 54 6 78 6 1 ngegama lika Yesu Kristu.

0: mama idibana nanga nokuthakathwa but problem ilento mama ayisebenzisa njalo njalo ize lento yangena ngaphakathi kuyo andenge ngaphakathi yayilimaza impilo yakhe
1: mama uprofeti uthi uyaboniswa aba mama wami ukuthi wena awuthakathwanga wena eyona nto eyenzekayo le nto ingena ngaphakathi kuwegazini yiyo le ikumoshayo mama uyamva uprofeti
0: Ndiye ndifuna wena tata lo mama andenzele yona ndifuna before alale lo mama ageze ngalamanzi ageze nosawuto okhoyo endlini acela amandla acela impumelelo acela into zakhe zikhanye lo mama ntiwe ndifuna ndiandenzele yona ona ndode kulo ndifuna kusasa aphinde alimazingena apha eradiweni azame ungena but ndifuna inhlabathi namakhande lamhlopha ayi-4 awaphathe ngezandla kunento enkulu enzamenzela yona kusasa
1: Come on, my prophet.
2: Amen,
0: Dad. Masihlangane kusasa ke mama apho walesini igama lenkosi malibongwe.
2: Amen.
1: God bless you.
0: Ukhona umntu tata te walesini.
3: Molweni ekhaya. Molweni.
2: Amen.
3: Uyaphila tata. Yabintana unyo se voice tata.
0: Amen. Yo, adibana ngumwa ukhuluma ipe radio nekuphakamise ivoice yakho ngoba suba umprofeti efuna uthandaza kunye nawe suba umprofeti efuna ukusikelela suba umprofeti efuna ukuphakamisa apha namhlanje aprofeti amadoda kathixo usathana simbeba ngobhongwane uzawuva ngoku kuzawuprofeta umprofeti apha khona amaprofeti abanjamba nabo apha khona umpostolo unyathela uphethe yonke into yasemazulwini umpostolo nemiyodo ehleli phezulu ithi namhlanje ishile uba umprofeti ndifuna uprofetha ngokwam namhlanje ndifuna ubaphakamisa bawunyathela nantso ke
3: molweni
4: molo bawo kunjani
3: yo siyaphila tata uyaphila wena
4: madoda
0: Echini madoda. Hayi tata ukwazi ukuthi madoda baprofetini. Ngawuthi bena uprofeti ugcwala utata umlomo ukwazi ukuthi madoda emprofetini. Uba profeti amadoda azokusela so madoda ngapha masilapha sikabe fundisi singamadoda kaThixo.
4: Ngiyabulela tata.
0: Ngekeba wayiza izana ukuthongini. Ngena tata thetha ngayo.
3: Tata ufuna uYehova kwenze le nto namhlanje.
4: UThixo ngicela angikhulule tata kumuntu oseziyenzayo tata.
3: O akukhulule.
4: Angikhulule tata ndizabona tata.
3: Kawuphatha amanzi sizathandaza.
0: Ngichaze lo tata makahlukana nale nto mayifonela abaprofeti abesele utwala nakuba lo tata uhle kugcwele iBlack Label lapha phambi kwakhe. Ngichaze lo tata uzowulimala. Mayekile ngona qho xa ifonela abaprofeti lo tata abephethe utwala. Ngichaze lo tata makasuse le nto le fithi ndibonayo utwala phapha phambi kwakhe.
3: Tata.
4: Utwala ngibuseli ukusela ke tata.
0: Awubuseli nobusela.
4: Tata ngiza kuni tata.
0: Ziyemhlekazi uthi utwala ubuseli.
1: Uthi tata ngabu.
4: Kwasike le problem tata.
0: Uthini?
1: Uthi uzana ntoni tata?
3: Uthi uzana problem.
0: Ha mayiyeke problem asiqale lapho kwautwala athi akabuseli because lo tata njengoba ndikhuluma naye kunamabhodlela amathathu apha kuye apha phambi kwakhe apha phambi kwakhe and namabhodlela lapha phambi kwakhe apha phambi kwakhe lo tata wabeke phambi kwakhe kukhona nebhodlela le nto kuthiwa yile nto yintona ndibazikolo kutywala iBlack Label uthi lo tata mayithetha akabuseli nobuseli utywala
1: yintata umprofeti uyaboniswa apho uboniswa ngeBlack Label uyabona akhona lo maletos Noma pa.
4: Tata, ngicela ixolo kwale nto ngicela isixolo mina tata, ngicela ixolo.
1: Uthi profeti ucela ixolo, uyaxolisa ukuphatha utwala ecaweni.
0: Iproblem yakhe le nto yasifonela tata sephuthukile cima phambi utata, singabantu abangayaziyo into esiyenzayo. Khawubike ingxaki tata before iphinde ndikuxelele ngotshwala obubakho.
3: Kuthiwa thetha ingxaki le tata.
4: Tata kina ninkliziyo ebuhlungu apha kom tata ekuhlungu unkosikazi yam tata kundizwa ngephina ngalo hlobo tata ndisela kutshwala busuku nemini tata ndiyazi ukwenzekele ntoni ke unkosikazi yam tata
1: uthi mprofeti lo tata lona usela nje utywala unastress ushiywe ngunkosikazi wakhe yingako esele utywala azangene nabo ucaweni tata uthi cela umncede mprofeti
0: khakumthandazele enyathela umchaze bunkosikazi wakhe umkiswa yintona apha ekhaya yintona ekumele ayenzile utata
3: Father, in the name of Jesus Christ, in the name

0: Mega Prophet DK Smia isashulambisi gadla ngadla matawuzeni ilithulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV genomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni ulundi kanye lasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Le prophet uthi kwenzeleni ijuice
2: udlole ijuice le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa ngingasaludla ngisho ukuthi ungabe ngisadla ngisho irayisi ngabe ngisakudla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-eight ngiyadla akusekho nje into eyinkinga manje nasengiyarecover fiksha emzimbeni.
1: Awu siyabonga ujusamprofeti
2: ujusamprofeti wasembusweni owamajola
1: owamajola
2: ngendawo eTranskop and Peace.
1: Awu siyabonga ujusamprofeti
3: sanibonani sanibonani igama lam nguzodwa wakadlamini msingi. Ngathi ngejuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checker nje amasosha omzimba a-right ne-HIV ayisebe ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni njwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga.
4: Sanibonani sanibonani mina igama Sibonile bakhesi emzimkhulu benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlika nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakale bese ngilahlekelwe neyithemba sengihlule nje kwakuphuma phambi kwabantu endlela besengonakale ngayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu isizakale kakhulu mkhulu umehluko mkhulu umehluko engibe sengihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu endlela besengonakale ngayo ebusweni. Ngiyabonga nje kakhulu ubaba umsizi kakhulu.
5: Sanibona. Igama lami Sibonga uGatsheni. Igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthi ngenxa yokuthi ke mangithola usisi ubayisengisiza.

0: ngamnikeza le juice le yakwazi ukuthi ngihalamuze ngiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezama ukungishiya but manje kugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi usakululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanambe zehampela umfazi besehampela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyile ngisekhaya kumanje kumnandi okuvuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya um ngugatsheni ministibongo mfowethu kodwa usuyoza ngosisi uthi kuthiwani um uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi isebenza ngampela into yami isebenza ngampela ihlahla um nomama yabona ujabulile ujabulile impela angibonge mina
1: awubona bakusibiya uthela nomama majola apha iflagstaff yeyi babusibiya wave ungisizile ngejuici yakho liyasembusweni ayive indiphethe kahle kwi-b p yami i-b p yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo ngoku baninzi nabanye abayifunayo senze ngicabanga nokuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini ngoba baninzi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawuni ndiyabulela kakhulu ubaba usibiye sawubona babusibiya umama umtolo lona yeyi baba ngithake ngibonge eyi ijuici yakho ave ngisebenzelile i-bp yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le juici hhayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juici yakho baba usibiya
2: Oh, ufazi wejuice. Ngathenge ijuice. Ngithengela mina noma. Wayehamba uma edondolozela kusuka umanzi. Kodwa wayiphuza ngenzukwana ngithi isonto nje. Hayi, ngathi ngimbona wabona hayi. Usakwazi manje lokushiya phansi induku uyayihamba. Uyaqonda manje kanti bese hamba egobe. Manje ngayibona lapha manje le juice ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangiqanjelwa nje amalungu omzimba nje wonke aqanga kodwa kumele ngayiphuza ijuice akwaphela womqeno kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza
3: ijuiceiyabonga kuloo ndawo
4: sebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje ok ukeayisisebenzisa ijuice mkhokhele
5: iyangisiza nje ey'ntweni ey'ningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathale ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijuici igazi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhuphuka entabeni nokuhamba nje ngibe hephi
4: awu bakwazi wahefu mama mshayelenhlonnokuhamba nje ngibe hephi naizwayi umama wakuphoze nendawo
5: What a bus.
4: Let me uthi ngizisho indawo ngifuna ukuthi abantu banazi uba phela ukuthi what a bus bakhona bangakubo. Ngithi manje mangi ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa. Uba yithini?
6: Mhm. Ngisebenzisile cishe sekuyibomskip sesihlamu esade ngisithatha lokhu okugcina. Okulesi sokuqala Professor ngikhiphisa isisu. Sengikhiphise kawu-4 ngosuku. Kwase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayo isiswini ngizwa ukuthi kuba buhlungu la ngase sibele isiswini.

0: kuba ngcono nginkinga sekusele sekusele ngalani benzele kuphela lapho nga ne stroke ikhona
1: mama hema siyakusiza lesho
0: siyangisiza yehla lapho impela sebu lapha sekoda uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
1: all right ubanomuntu bephamsi owayithenga baba wayithenga
2: yebo wayithenga
1: okay yakulekelela yini baba
2: hayi yakulekelela inyaweni bese zineminyaka Cha sesizikhile impela sengibona nenyama ihayi kwazi ukuthi ihlala nje izidumbile cha manje hayi sengibona sezinyama sihamba so mangiza so phezulu nyama
1: ubaba wakho kule ndawo
2: ukuthi wenza okhedeni
1: Bube okhedeni okay wena sibangisele ukuthi ungakule ndawo
0: usana siyangithethe ngongomani
1: ngongomani ukhona njomojomo ukhona nomunye but baba wena uyisizwe itsizini
3: yebo nami ngeke ngisise ngempela Napangela nakhosa ngasha namanzi. Ngisifo sokuba njengisithole bengishaya ngaso umsebenzi. Mabuye ngoba sesasana sezingane kuzo.
1: Okay.
3: Bayobona ukuthi umose awukufi.
1: Alright.
3: Kodoko umi bashaya ngisifo sokuba bese nje singavuma ukuphela kodwa ngokusizakala ngayi Jose ngibona nje sakhona ngakho bese sakhona ngimanje ngibandishela mina.
1: Siyabonga kakhulu. Mama wena uyayithinta.
4: Ayangisinda mina kuba bengumuntu osalithatheke nginamandla futhi kodwa nje ngalela ngayithola ngavuka ngalimali ngisima ngakaze ngibona
1: uyalima manje
4: ngalima manje
1: awu
4: ngiyatshala
1: amen hey babona salalisho asezwa salalisho babona kube kani
3: omene ngisuka nje ethokazi
1: ethokazi khona la kwaNongoma
3: yeah
1: mama ngisuka kuyo
4: la ngizansi la
1: walindisi Alright ke ukhona umuntu ngifuna njalo umne ukhona umuntu bophamsi akufuka leni yeke indabona shiya ya ngiyakusisa
5: yeah eh ngiyangamazomela
1: wamajomela iyakusiza kuphi
5: sanye ngivumela ngiyini ngilangathe ngisukile
1: wathi ubhuke ibe
5: nempekeji maphalathi ngiyenze
1: Alright we Okay.
5: Then I just think for you, you have to see him
1: sister. Isebenze nje ngomhlatshelo ngamanyama umhlabelo. Ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Ukhona umuntu asivaleke manje. Okay.
6: Sanibonani batavami umamdzofu okhulumayo bengishushe inyawo kakhulu sivukana ngingakwazi ushulala ebusuku shisa sibomlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwengoma ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo ngathenga le juice hayi manje inyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza lejo siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
7: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lesithuba ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba ezinomopho ngophinto engapheli abelungu sebecama ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngisele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasa

0: ba gijimise juice esolakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, mesima sebuya kumina sesilungisile izinto, sasola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nje, mune sifo socansi nakwi-HIV, bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
1: Prophet DK Smia isahluka mbisi gadla ngadla matawuzeni ilithulela ijuice enamandla izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo usukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashaya lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 or 082-0981-282-082-0982-082-0982-282. Kube umbuso wodwa.
0: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, mesima sebuya kumina sesilungisile izinto, sasola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena, yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nje, mune sifo socansi nakwi-HIV, bonke nabantu abanoshukela mekuthi bayayifisa bangayithola. Itholakala embusweni, ibagijimise juice. Ngiyabonga guys, ngicela nizame, iyasiza kakhulu. Mina ngiyayincoma 100%.
2: Ubungusho uthini-ke lapho-ke sengiyarekhoda manje
3: ijuice ngisizetheni kade kuthi angiphalaze kuthi angibuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekade ine-pain nje ebila iphelile leyo pain bengiya 6 times e-toilet kodwa ngisasebenzisa ijuice yesibili kodwa manje sekwehlile lokho ney'nhlungu zehlile yaphela naleyo pain ngoba njalo nje bekukhonto ephephezela la ivele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa ama-rays.
2: Amen. Shalala uNkulunkulu wami mhlawumbe nomoni wethu. Okay, komunye bani? Yebo baba.
4: Hayi, ijuice imele ngisizile kakhulu. Ijuice benginento ekhuphukerensinami engingakwazi ukulala ngesayidi, engingakwazi ukulala ngesayidi. Ngizekube sengihlale ngilale ngibheke phezulu. Engalala ngibheke phezulu vengikhwehle mhlawumbe kabili noma ikathathu. Kodwa kunento engaphuza ijuice, ngayiphuza kuthe kwe-6 ngakwazi ukuthi uma ngitshele ngilala kodwa ngikhwehlele. Ngizwa ukuthi kunento evelisukathi iyakhuphukisa, ikhwehlele vele yiphuma uma ngiphuzayo. Leyiphuma uma ngiphuzayo. Kuthe nje usuku lwe-6-7 abanye bangento ekhuphuka nje ngathi isigaxa nje la engafuni ukuphuma kathi abambeke kuba ngathi yehle. Lento ngiyikhipha njalo ikhohle kuthe kusuka lapho ngile ngechoice kuthe ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje abo nje sengi-right manje noma ngakaphili kahle hle ngisaphuze ngayo kodwa nje angisiza kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula
2: inomona wenu banomuzi akusona isikwashi lesi
3: ijuice ingisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesindawo eyibanga ngihamba ngezinyawo.

0: believe. Noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi. Sizisebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Yebo. Yebo. Pass sithatha la office laseThekwini sithatha eSango House
2: yebo ithosi ingisizile kakhulu bengithatha ama alpha ngiphathwa izinso
3: ngelele kubo bomu
2: ngilunywa nje ngivalela imlenze ngiphathwa siyezi ngigoqongana imsipha ifinyelana imsipha namajaqa bengibamba kungavumi nje mangiphuze ingayo nasetoilet ngafika ngazothenga ijuice la ngihamba ngayisebenzisa wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenzima kakhulu ngayiphuza lathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko. Hayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ilam eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu ma ngabe mhlawumbe iphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana kodwa manje akusekho sekuphelile ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa amangizalana ngibathengele nabanye nabanye basho bathi yabasiza bayangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi yabasiza ingisize kakhulu nje nesisu sibe sesivuvukala nesisu kodwa sesehlile manje asisekho ngoba singasekho nje.
1: Asifingelele kubo bonke abantu kuzo zonke iy'ndawo sanibonani siyakholwa ukuthi abantu bayaphila sibonge uNkulunkulu ngemisebenzi emihle asenzele yona yomusa ngesikhathi zonke. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna ukukhuluma ngazo ngifisa uzibambe lapha ekhaya. Number one, ungakhohlwa ngomhla ka-5 sinenkonzo esinawo laphana empangeni e-town hall yakhona noma kanjani inkonzo iyoqala ngo-6 ntambama ngoze kube u-6 ekuseni. La ngifuna abantu ke abanephupho nabantu abafuna ukubona impilo yabo ikwelinye izinga. Angifisi ukuthi ngibe nabantu abangaziboni besabuhwele. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuyibona bevusa imizi yakubo. Ngifisa ukuba nabantu abafisa ukuzibona berana amabhizinisi abo. Ngifisa ukuba nabantu abafuna ukuzibona bethola ama-promotions emsebenzini. Ngifisa ukubona nginabantu abanephupho empilweni yabo, abantu abazaziyo ukuthi bafunane empilweni. Kunezinto ezinye kufanele nje sikhulume ngazo kakhulukazi kule nkonzo. Ngizobe inkonzo yokuphakama inkonzo yokuphakama ubambe inkonzo yokuphakama kukho konke ukucindezeleka nakukho konke okufisayo nokuzama uzophakama. Ngithi ke la sisenkonzweni yalo yokuphakama. Uma sikhuluma ngokuphakama ke sikhuluma ngeke uthi uyaphakama ube sikhohlwa ukuthi uyaphumelela bese ukhohlwa ukuthi uzophakanyiswa. La ngizophakamisa abantu uzethu ohlabelelayo ingakho ningibona ngicula ngihlabelela ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Siyadinga ukuphakama embusweni kaNkulunkulu, siyawadinga amandla okuphakama. Ngithi mina ukuze ikhanda kayihlole ivuke udinga ukuphakama financially, asiphakame siphakame spiritually siphakame. Abanye bacindezelwe yimimoya abakwazi ukwenzana noma yini, abanye imisamo yakubo icindezelekile, abanye bacindezelele kwezezimali bacindezelekile, abanye akukho okwenzakalayo kunoma yiyiphi into abayenzayo nabayizamayo empilweni yabo akukho okulungayo. Akazi ukuthi uzophakama kanjani. Lalela, uNkulunkulu ungithume kuwe, ungigcobele wena, wangigcobela isimo sakho. Uthi uNkulunkulu angizokuphakamisa ngomhla ka-5. Ngomhla ka-5 azikho izinto ey'ningi ngizokuphakamisa and uzokuphakama. Ngomhla ka-5 ngiyokhuluma into eyodwa, ngithi mina ngine-appointment yabantu abathi mprofethi ngifuna ukuphakama. Sengihlupheke kakhulu, ngifuna ukuphakama.

0: phansi sibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza ama-product sabuye emva kwesonto ngokusasa saphindisana kwamanye bathi ngiyowasebenzisa mina ke kwakunzima kum ndingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulunywa la owabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hhayi wabuyela esimeni ndaphilanda ngumuntu njengoba nje iphile esaka liphelile esisithuki kathi uma ndifika la ndikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukonakele afu wabona ukonakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababa uSibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yumhlane wami bona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nomsebenzi wakhe omuhle kangaka okukhulisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyona waqhubeka wayey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili nokusiza abantu amen
0: amen
2: edweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela iy'manga ijusi yakho ingenzela iy'manga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
3: uSibiya sacela ukubonga bandla ngejusi yakho ebengisizile kushukela eyi bese ngifa ushukela ubaba uSibiya yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje hhawu udokotela nje wavele wathi nje hhawu ushukela wami ukahle hhawu ngaze ngabonga ngalelilo kwezana ngale jusi yakho ubaba uSibiya ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
4: ungakhuluma-ke ukuthi ijusi kulekelele kuphi na
5: mfundisi wami ijusi ibekelele kakhulu beyigula kakhulu besengifile angifuni kuhamba mami besengifile ijusi yangikhipha wangikhipha ebhokisini besengifile ngayiphuza ijusi yangikhipha amanzi ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami mangilokho ngikhibeka ngiyiphuza iy'ngane zithi hawuyekele ngoba nami manje sogula kakhulu kanti cha ngizwile ubabathi mayigulisa ungayiyekeli ngalokho ngiqhubeka baba ngiyabonga ngiyaphila nasekhaya kithi bayayifuna le juice ngiyaphila baba ngiyabonga unkulunkulu abusise baba ngiyaphila mina ngisuka kwambongi
4: kwambongi